0: si di wenai amen.
1: Kampuru obi ndị nile kwere nụ gara aga.
0: Si n'ebere nke ju nke adị ike na ndụkwa.
1: Kafa zu ike na ndụkwa.
0: Amen.
1: Onye nwanyị nọnyela unu.
0: Nọnyekwara mmụọ gị.
1: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu. Nna na nwa na mmụọ nsọ.
0: Amen.
2: Ọ bụ Prince Paul.
3: Eyimba FM.
4: Okay. 94.3
3: Aba.
4: More than just a radio.